Mwen salwe tout frasyon kapten Demla, nom se Reginald Lorenzo, boul pik kominote apwa fa asurans e inkom tax, ajan pou la. Kap fè nou tout konen ke gen dè ofis asurans pou ki ban servis, yon nan not Miami e yon nan Miramar. Nou reprezentè ou pè la ou paket asurans koupan yon machine e asurans koupan yon kaj. Trè bon manche frasyon myo, pou mè dekonomize la ajan, l'asurans machine ou asurans kaj. Ou menm kapten Demla, sou goun asurans machine, asurans kaj kap pou fè su pou fè tansyon, Rina Lonson do sa, li gen remèd pou asurans ka pete fiel ou, se pa jolè, se pa reklam, se pa voye monte sou realite liye. Ou menm ki gen asurans machine, asurans ka ki pral renouvle la. An von pren desisyon pou renouvle asurans an akompanyan, se ka avèk boul pik la. Ou menm kap di asurans trop chè, ou pren le risk pou machine de asan asurans, boul pik la do tan pri pa fè baray kon sa. Ou menm ki fin pe ka la ou di karmè se pou men li mbap met asurans sou li, tan pri baray bou ki sa pa fèl. Vin jwen Reginald Lonson. De pou serye, ou pa fouti soti nan ofis Reginald Lonson son polisye asurans. De fason ka pon fri asurans kout la men boul pik la. Pounye fason ka vizite yon nan de ofis nou yo. Nou gon ofis an not mami depi bien lontan gbala yon an klaw fou West Dixie Highway, notis 12e avenu e 139 street. Ou pa ka vin nan ofis not mami an pa fatigo. De pou sou rezidans state Florida, oui Reginald Lonson ka ajan asurans ou. Relil an 3.